kayang parang kanjana nang kaduwa ka urang daratan bini nang nomor tiga ka di alam kayangan.